0: pele, unaletwa Tunjiwe.
1: Tunjiwe, Tunjiwe bana.
2: Boss. Traffic amana kwesa phisi.
3: Ngicela ngabe kuyo umuntu ozolazi ngamthona lento.